0: Rajin lalo kong bangun kung napasikola ko. Intay tasong ka naman yan.
1: Seh, kinalibad yung hubungan na.
0: Ipanya rin tala, singkwan.
2: Ano yung hubungan nanti?
0: Apo kayong hubungan na?
2: Salo yung napacara, dekki.

0: Lago, muna pa ganda yung bayo, ang terjamin.
1: Apa ya, janggo ka?
0: Tapi ya, janggo. Apa lo nga?
1: Oh, makasih janggo ka deh.
0: Terjamin, kalau muna pa ganda yung bayo ang nga.
1: Nga pa na kang ma?
0: Eh, pa ganda yung ilami, ganda yung juku, ganda yung beras.
1: Dari tinggal kocik di ganda yung,
0: tinggal, masak.
1: Ini mau nemang kimek boy tawa di.
0: Ini mau nasalah.
2: Oke, roja

0: Pakacaping na Dr. Tom.
1: Pakacaping, Dr. Tom, ipaneliti Tom.
0: Nagapali, bagay po. Kasi na nyo napatang ko dyan.
1: Tokoro. Hey, na dyan na.
0: Pagoko, ajin, tunakan na laguan.
1: Racha, racha,

0: Ang apa ini kan magamay?
1: Rata koko yun yung karatero ni Pablo. Pero ni Kadoka.
0: Ala, apa ilabo so?
1: Ay, kata ni Pastao Pura na. Ang sirang bolontero.
0: Oo, ni Pasigo Mika.
1: Nakalaman ng karang bisaya din ta riboko.
0: Ang mga ko riboko.
1: Ayun, riboko.
0: Labus na.
1: Ang juro na wala lekang.
0: So,
1: at kepang eh. Era niya.

0: Pero kay manduan yo cari tanan eh.
1: Kira na nga yung puno sa imbat tanan na kalengkeng.
0: Tena. Oh, pero kaya na ruwa. Kaya na kipa ruwa.
1: Iwanan.

0: Si Rere ni Pak Jeko.
1: Ano sunan niya?
0: Pero bunti ta lang.
1: Bukan kasi ni Pak Jeko to niya isi.
0: Kaya, inyo. Paruntuk kaya
1: to kami mani, nakana, lebo pibara.
0: Ilan pibara niya siya
1: ngayon? Pibara Timur, mi. Nakana sing, lebo kita tapas.

0: Ano yung mapako? Asili ko ko nanyo. Oh. Wasili nanyo ko ko.
1: Pero saan na kala ka puta?
0: Uy, ama na labong birale. Bapa na labong munti. Nilembara. May balukang. Bunting.
1: Nilembara? May balukang? Nampal bunting.
0: Okay. Ini tanya bapak tu jadi nilem bari balu tantian.
1: Bukan nak sikit nilem barak begini.
0: Itu ya, itu dosa.
1: Anjuk.

0: tu sindro.
1: Amor yung sindro pa matisarin na yung laguna dong ang dong.
0: Huling kasayo po yung tutiyo to tasya lang ang mata.
1: Penasaran ma. Sambungi, sepolki.
0: Baji.
1: Lengkay. Lengkay.

0: Kasi bang iya, malay kong turut nga bang iya, napanukan na pahing ko di, nakalaro kayo iya.
1: Oh, inakili, ba't di tama ka rin eh.
2: Gampang ka kakakalin, tanya ka na tama to niya.
0: Iya. Kung nalago dito, kaya to ka, malay tinro, si patunggalin doon ko, kundi ni batang kukukala, yung kaya ngin maha.
2: Mga nakakuling ang taniya, matche-matche.
1: Nampabat tubo si bang iya eh. Dingin pa.
2: Ramos.
1: Ramos o ano?
2: Oo, wala na kong Ramos.
1: Dekay!
0: Ang nakalay ba pa na kay Jenis kubusa nga mali, lipad ruwa pa kuding yung pamalokin na pa yung tinruwa, sipat tunggal.
1: Iya. Sari na pangaruna di.
2: Hindi ba pibing at Jenis ang param?
1: Lipad ruwa pa na kuding. Ano ulit kamay?
0: Lalo na tinruwa pa yung luwag tuwi, hindi rondo yung pakaro-karo, maan na tanya, di po nadali po na mamon di kumali.
1: Macam nengirang di gini ya. Punat tindreng, batui, rondrong ini.
2: Rondrong pakar koroi.
1: Rondrong nama muriang.
2: Iya misapa.
0: Anak pun anak kepain nuti ayam di era cumi memikalen inak ke anak mati panah tai kau.
1: Oh, anda ni kena burat nih. Mati panah patah kau kupilai. Enjoy.

0: Tirasaan naman pa di.
1: Lanyol!
2: Ang nalaan to pa niyang tutaya yan, di eh, diyan ang bulan pagkiyo na diyan, ang tiyampaga pagka pinasumanga.
1: Kung natin ko rin natke, diyan ang bulay ang kiyok ko,
0: diyan ang apa
1: sumpag,
0: diyan ang tiyampaga ang kapi ang sumanga. Diyan, maa siya.
2: Ang nalaan niya diyan ang nakilago pa yan ko, nang dila riyak pa kayo matiasan, yun yun yun yun yun yun yun
0: yun yun yun
1: yun yun yun
0: yun
1: yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun yun
0: yun yun yun yun.
1: Bukan kecapi biasa,
0: bukan.

0: Alah lah dah inti sama kepa inti ayan di eh kagusundan jago tedong ko potong ko rumah jai si kapan.
1: Apa main nanti adi?
2: Apa main nanti?
1: Misundan ko tedong.
2: Apa adanya? Tino mo nung tamanya, ada apanya
0: tiyan? Lele, paminak kayo pat tindri ang amali. Sika pa yan, nabila rin niya, momeng niya, mamandar ribat tandile.
1: Yan, mego niya, mamandar ribat tang.
2: Hili, mamin niyo. Musim bila rin, na tira mo yung panaparunga.
1: Tira sana.
2: Banyo.
1: Banyo.
0: Alalaga rin nga pa yan, di ko ka doon, nanindang puluwaban na ka, magkusaring ka rin sa reguruwa.
1: Ay, lago, magagaring nga pa.
2: Ruwa, di mo natin naramos pa daw ka.
1: Ah, baka nindang puluwa eh.
2: Iramos o ginto. Panas din.
0: Alalaga rin nga rin, nakilalang tayong buhan ni ko, mali, matito nga pantaran na naman tumatong, mali po sa kunray ka laong di.
2: Tinatun, yun ang iburo to, sinasang kalia po na cinta niya.
1: Nakana ang kau yang sakit, aku obatnya.
2: Enjoy, ingkan na ako kau yang sakit, aku yang mati.
1: Sorry na.
2: Nampo binyawin ni Reke yung reso-reso ng rekalaw si Koling Koling.
0: Alala talong tawang at nang singayan di kuro natin na nagaising ang nagabuwaro ng baturi.